asufunyina otolo urebi ti ahin wanu su ni mo shre sa no pan from ma abapwe jani wesia asufunyina.